0: Erere aroragi nei ngā oiata Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te anginai. Te reo inirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.